Tingin siya na ulam siya no. Song am siya na chindala sa om siya na pwene original manu pil with us. Oh, pil with us. Ay, kalugo the legendary music, the legend. Tas inikara kam siya na chindala sa watango.

Ebum nandini yo, bisunga makobiza, isani na isa, nebum nandini.